Dzonga. Ya nanzika, nanzika. Ina magaza, ina magaza. Itwa ku nanzika. Ya, ya, ya. Oh, she, she. Kunanzika, uti endela loko wa hanya. Uti endela utwa ku nanzika. Ya, yo. Ha ha ha ha ha ha.